Moti di da koye gola tori wipa she lowo long oba mi oke ni ojuma re lomo mi lo wuroku tutu ni onile akpo tun akinyin onile akpo sha wa nse yin ni pele ibe o ni iroyin lo tun rugbegbede se ti gbo yin latori ikanni karun de logorun to le lokan dodo wa zobia fm oni tun lojo ru eleyi ti sejo kokan de logbon ninu osu keje odun egbo le ni merin de logbon ani baba ti gba pa to se gbeta agbese to se gbeta lanu ko to tare la ko so meji to ye ajuka korin ope ati eyin lo ake adeda ati asedo olohun oba mi oge to ni kokoro ogun ati ye lodo to si je pe gbogbo eni yowu to ba wu ni fun sugbon awari ti igba lowuro to ni la fin sepe la fin morin ope senu gbogbo eda tori kokoro oku gba ti deni agbegbin bi so afi yo won afin gboruko olohun oba mi oge gani bi se o ba ti wa pe ni enikan o tun gbodo pe se ma dede se ma se nko agba ole lo ni to won Abdul Gavar Akoni Adebayo ni omo jabo riyan fun yin Eja murin ajopon lati ipinle Ekiti nibi ti gomina ipinle Ogun Oyebamiji lo tin so di mimo pe gbogbo awon ise akanse leyi ti ijoba ohun sese gbe kale ye awon foruko awon gomina ipinle Ogun tele ri bere latori Fayose Fayemi ati Onisori re alaga fun aje leto idibo ti se INEC o ti bere si ni ra web si gbogbo awon ori ade gbogbo tin be ni ipinle Osun pelu gbolohun wipe edakun iberu bojo to gbo kan awon eniyan ye e ba wa ba awon eniyan soro fi won lokan balẹ pe didun losan osoko ni saburu ninu eto idibo tin bo lona tori wipe opolopo awon eniyan lo eru nba lasiko ta waye gele bi gomina ipinle Osun Toni Ademola Adeleke bo se so di mimo wipe ko seni keni to le dun mohuru mohuru mohun gbogbo eyan me gbe oselu akode lo re fokan balẹ adibo won kabo ti wa lọlọrun o si se be le gbe oselu APC nans fa wa ganu pelu gbolohun wipe awon la won jawe olubori ninu eto idibo tin bo ipade dori papa gomina ipinle Oyo ni mero seyi makede seyi titun se tuntun oko helicopter meji eleyi ti o ma salami kaakiri ipinle Oyo oni seyi makede ti gbe wo ipinle ohun lana odeye gele bi awon aririn ajo ni oju opopona ni apa gusu ila orun orilede ye bi won se nke gbe jare wipe eyin olopa ejejeje ebun araje lorilede ye nise le tun lo owo gba mawon eniyan lowo loju opopona ko ye ko mo ri be iwa yi o ti ye ke gbagbe re eyin olopa e ku oni dido ere mo de ni iwa ti odale nwu bakan na ewe are orilede ti se bola me tinubu ti pase fawon eso leto abo papa julo awon loga loga oni gbogbo awon eniyan to tun sa itaje sile sile ni ipinle kaduna eri mo lama daju pe wa mo wa sita o e si foju won han si gbangba walia ofere gege odio kile okere ni orilede Ghana ni mo balẹ si bibi ro igbe so di mimo pe arakunrin gan ti won so di mimo po lo gaju gbogbo awon akegbe re lo ni orilede Ghana won lo ti jọlọrun ni pele ni omodun metala leni omodun metale logbon 33 years ninu ere idije vi eye ti le adulawo eleyi to nlo lowo laarin awon obirin aseodo ta ba fojure na ma gbe ni lo orilede Nigeria won fojure na Malawi iko egbe agbabolu super falcon won si fi yapanu lami ayo meta si eje ninu idije won lana ode ye ibe o ni royin ni ju ba lo latori ikanni karun de logorun to le lokan dondo wa zobia fm je titi ago kan ku iseju medogun ta lori ofe atamfani lati gbo won ara afuroyin kaakiri le wa ti loke okun Abdul Gavar Akoni Adebayo lati muroyan wa se ti gbo yin God bless Nigeria God bless Kano State.

kaabo pada lati abala polowo oja abala akoko la pe ni abala je ka mo bo se nlo la abala je ka mo bo se nlo nro lo to ni je mure ajukun lati ipinle eko Nibi ti ile ajo magistrate kan to kale si ogudu ti pase ki won lo fi lesson teacher kan si ahamo iyun ogbe won ikoyi fun esun yi pe o fi tipati kuku ba akeko modun 15 years kan lajo sepo ojo eti friday ose to koja ni iroyin ohun lu sita ti won so fesun kan wi pe awon olopa fe soju ejo ohun bole Ya akẹkọ yi ti orukọ re nje Mrs. Zainab Musa fẹsun kan yi pe awọn ọlọpa fun okun mọ mọlẹbi awọn